0: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves. Jesus saves.
1: House Bible Baptist Church, ang lanog sa kaluwasan.
2: Oh, binati ka na ni Job Dire.
1: Oh. Ah, si Teacher Joe, oh. Mayong buntag sa ating butihing yes. guro sa Lighthouse na yes. patuloy na nagsusuporta sa atin, nag-aampo. Salamat Teacher Joe at sa mga ang kapamilya ko na fit bodies. Oh, wala na ako dun pero they still love me.
2: Amen.
1: So, I pray and hope na samahan niyo kami sa tulumanon na ito para ma-share, makaabot sa mga nanginahanglan ng kaluwasan.
2: Amen.
1: Hindi tayo mag-stop o dahil time is running out. So, i-share natin sa mga mahal natin sa buhay para makabalo sila kung unsaon ang pagdawat kay Jesus bilang wow. kanilang Diyos at Amen. Tagapagligtas. So, maayong buntag, purihin ang Diyos at
2: yes.
1: Good morning.
2: Morning. O ga atong batiyon sa mga to ang kauban ng pastor nga nag-birthday karon si Pastor wow. Randy Pudunas.
1: Wow.
2: Oh, happy birthday.
1: Wow.
2: Blessed birthday.
1: Blessed
2: pastor.
1: Blessed good ang birthday mo pastor
2: yes.
1: kasi another year. Another blessing. So happy birthday. We rejoice with you, Pastor, on your birthday.
2: Si Pastor Randy, usa ka pastor diha sa Turil, Tamarind, Sweet Tamarind.
1: Sweet Tamarind, Bible Baptist Church.
2: Yes. Atong pagbati, happy birthday, usap ka uban ng iyang one plus, no? Hello, kay Raquel. No?
1: Ah, si Ma'am Raquel.
2: Yeah, Raquel yeah, happy
1: ang kanyang very submissive and very kanang gentle wife.
2: Wow.
1: Bless ko sa gentleness niya mag-istorya. Si Ma'am.
2: Very Raquel. Cool.
1: Very cool. Hindi kagaya sa ako ang nasabi ni Pastor.
2: Stress but not distress.
1: Stress but not distress.
2: Reality.
1: Kailangan lang mag-de-stress.
2: Yes. Reality yun ang kuan ng stress. No?
1: Yeah.
2: Pero ang positive niya ng stress, mga galeg so on. Kay reality mo na, whether you like it or not, na ang stress, na ang pressure. So take it constructively. So but pasabot nga imuha lang lantaon ang positive side nga kana siya challenges sa atong kinabuhi. Ang distress is what? Ayaw paapektar. Ay kalimot nga ang Ginoo ingon siya nga casting all your cares upon him
1: for he careth
2: yes.
1: for you. Wow. Ang ganda ng mga pulong sa Ginoon no, kung i-apply lang nato. Minsan pastor nakakalimutan natin dahil sa distress. Nadala na tayo sa stress kaya na distress.
2: Distress. Yeah. Kaya usay magod ka nang ma-distress kay ma-distract magod. Distract ang focus ba? Imbes nga ang focus nato katong pulong sa Ginoo nga does Jesus cares? No? Di ba? Yun yung kanta na pag-isipan natin na ang Ginoo ba yun nag-care sa ato? Sometimes, no? Na malimot
1: yata. Mangutanan yata.
2: Malimot yata. Mo na nga ato, ayaw pa distress. Ang stress is part of your life, is part na magiging unsa ta kung may stress but pasubot magiging more challenging,
1: challenging.
2: More trusting the Lord, more faith, makita nyo more patience, tingnan nyo.
1: So mugawas ang mga yung tinuod na ikaw maka-experience tayo ng mga challenges.
2: Yes,
1: ang dami na pala tayong mga greeters, Pastor. Nag-greet mo na sila lahat.
2: Opo.
1: Wow.
2: Si Jeffer lang, wala pa. O si Kwan, si Lablab. Okay.
1: Si Zion at saka si Jeffer, ang magtiayon
2: okay.
1: na matinumanon diha sa...
2: Atong pagbati sa Cebu.
1: Sa Cebu, yes. Good
2: Jeffer.
1: Morning, Brother
2: morning.
1: Preacher Jeffer. Praying na nag-preach ka pa rin dyan.
2: Opo.
1: Sa
2: Don't
1: Cebu.
2: Stop. preaching.
1: Oh, kung saan man daw tayo dadalhin ng Panginoon.
2: Yes.
1: Never stop. Oh, never okay. stop.
2: Kung stop daw tag preaching, no? Somebody preach us.
1: Okay.
2: Ha? Oh, so never stop preaching because gyatag sa Ginoo nato na nga office. So bot po sa bot nga kung dili ta mag-preach, kita na ang preachan, no. So kita ang dapat mag-preach. Okay. Okay, kung mag-preach ang pastor, bot po sa bot maminaw lang ta. Okay, so pagbati nato diya Cebu. Good morning, Cebu.
1: Yes, good morning, Cebu. Kumusta ang Cebu?
2: Oh, live on air na kita sa 104.3 FM Cebu. Okay. So makapaminaw mo, dili lang mo kakita sa mong nawong, pero makapaminaw mo. Oh, kami na address sa layo nga lugar.
1: Layong dapit sa Davao del Sur.
2: Pero dili po ni bukid amo patag ni amo Do lang mis bukid. Oo. Ang amo ang elevation dere, pila elevation na to?
1: Mga 400
2: dito, Pastor. No, no. Huh? 40
1: lang, 40. Ah, 40? Dito sa Bansalat?
2: Talaga ito.
1: Oo.
2: Nalimot ko. Atong tanaw na unya. Pero ang doon may sa Mount Apo. Ang Mount Apo is the highest mountain in the Philippines. Okay. Pila ang kwan? Pila ang elevation sa Mount Apo?
1: 1,100.
2: No, 2,900.
1: Ah, oh, mali. Second wrong. X.
2: 2,975 ata o 50.
1: Taasa po, Pastor.
2: Taas yun. Ang Balutakay is, kuhan, 1,400.
1: Okay. Oh, itaas na pala. Dati 1,300 lang.
2: Dari banda sa ubos lang. Predicto sa Pluto ba na? Oh, Pluto dia, 1,400 na siya. Okay. Ang para masayod ang uban ang geographic location namo.
1: Geographical location.
2: Dolmi sa Balutaan sa Mount Apo. And we are only 16 kilometers away. 16 kilometers. 16 to 20 kilometers. So ang among elevation is mga around talaga ito sa una. 400 ba to? Mura 40 lang. 40 lang ta.
1: Kasi Pastor, kung ang pananag is 800, so 400.
2: 400. Okay. So ato i-research na. Yeah. Anyway, it's only elevation. Ang importante nga, ang atong kasing-kasing dool diha sa
1: Ginoo.
2: Sa creator of elevation.
1: Wow, the creator of elevation, yes.
2: Okay, so sukdanan lang na siya mga igala, so importante ang atong kinabuhi diya sa Ginoo.
1: We live in the Lord.
2: Yes,
1: Lord.
2: Kumusta na po tayo?
1: Tayo sa atong Ginoo, sa atong kaigsuunan, yung vertical and horizontal natin. Relation.
2: Si Kuan, nabati mo na si Kuan, si Lablab, Zion.
1: Okay, si Zion. Good morning, Pastor Bong and Ma'am Lois. Good morning, brethren. Wow. Good morning, Sister Love and the whole family. Oh. See you later.
2: Atong pagbati sa Villa Dunisa, Poblacion.
1: Uno.
2: Bansan. Barangay Tubod. Gaya na magita. Barangay Tubod.
1: Ayan, yeah, Barangay Tubod. Lalo na dyan sa evacuation
2: okay.
1: center.
2: Ato ang
1: bana.
2: Mga giministrihan. Every Saturday, ang relocation diha, no?
1: Mga bata.
2: We are praying for the children, the unreached children. The unreached, not only children, but people. Apil ang mga ginikanan po.
1: Yeah, kaya, pag-pray natin na ang mga ginikanan, makauban sila later.
2: Apa,
1: kasi ang mga bata, tanungin man di ay sila ng mga parents sila, Pastor. Kagaya itong isang bata na,
2: tanungin sila
1: ng nanay nila, bakit ka nai-ana? Kay murag meron siyang prize at that time. Bakit ka nai-ana? Ano siya gibuhat ni mo dito? Ano siya ginabuhat ninyo dito? Ang term ng mga bata sa pananag, Bible study. Bible study. So, ang ginagawa pala ng mga bata is, kanang ginakwento nila sa parents nila, ang gina-story na ako sa kanila. So, I encourage them, kung ano yung lesson natin, ituro nyo or isturya nyo sa inyong parents.
2: Amen.
1: Sabihin nyo sa inyong mama kay Creation Man, the 6 days, the 7 days creation, no?
2: Right.
1: So sabi ko, tanungin nyo daw sa inyong mama o papa, anong i-create ng Ginoo nung ika-third day, ma? Yeah. Kung masagot ng mama mo, sabi mo sa kanya, bigyan kita piso. Katawa yung mga bata.
2: Nakakatuwa ang mga bata. Kasi ang bata, bakit nakakatuwa? Because they have this urge to learn. Meron silang desire, meron silang excitement to listen, to learn.
1: Sabi ko kahapon,
2: wala na silang ginawa kahapon kundi mag-atang.
1: Sabi ko alas dos lang tayo mag-start ha, kasi i-ready ko pa man yung lesson nila, yung area linisan ko pa.
2: Doon
1: sa pananag. So mag-prepare pa ako ng kanilang snacks. Kaya ipa-snacks na ako ang pastor, ipa-snacks na ako yung mga bata at saka yung worker. 12:30 pa lang, nandyan na sila. Wala pa mga alas dos, sabi ng bata. Gusto lang namin dito, ma'am. Dito lang kami, ma'am. Ano pang sasabihin natin? Yes. Uwi kayo?
2: Wala nga, bugaw ni mo. Kaya magkita ni mo, masultin ako ba nga, excited sila, no? Tungod kay naa sila'y nakitaan. Dili man ka magiging excited kung wa kay makitaan nga nindot. Diba sa pag nakuhang ka, pag ingon na ito nga na, oy, panghatag dito nga bugas, libreng bugas. Excited ba na?
1: Yung worker natin, kasi sabi ko, member naman ko sa mga farmers, sabi ko, meron daw tag 20 pesos na bugas. So, namutan ako sa worker natin, gusto niyo ba yun? Ay, dakong tabang na sa amuhaan na, ma'am. Sige, sabi ko, kukunin ko yon para sa inyo. Bugas lang yun, ha? Tag-20, 5 kakilo lang. So, kung tag-20, 100 pesos.
2: Dako na makatabang sa usa ka pamilya ang bugas, no? Imagine, tagang kagbugas 5 kilo. Ay, napabayra.
1: Pero pastor, may bayad yun.
2: May bayad yun.
1: Tag-20 pesos. Okay.
2: Sige, magbayad lang ta. Gwapo ang tag, libre. Pero, malagi na kay dili maguna ma-apply tanan, no? Dili ma-apply ba? Imbes na unta, ang bugas para sa tanan, no? Meaning, unsa man ang social status ni mo sa kinabuhi, no? Let's enjoy the privilege, no? Kay pareho ra baya. Pareho ra baya na mukaon, ang pobre mukaon, ang kanang gitawag nato middle class mukaon. Ang kaning upper class siguro, they don't mind. Okay? So ang atong pagkuan lang, pag-encourage, no. Usap itong punto na to.
1: Alas 7 na sa umaga, pastor.
2: Alas 7 na.
1: Opo, 30 minutes na tayo nag-yoyo dito. Wala pa tayong, nag-pray na po kayo, pastor.
2: Nag-pray na. Hindi man ito nag-yoyo, nag-sharing lang.
1: Sharing sa experiences namin kapon. Because is joy in serving Jesus.
2: Ang kanang mga bata ba, na yung mga blessing. Blessing yes. Kayo. They have their excitement. Ang ako lang makita ba? Unta, no? Makita na to ang excitement. The same sa mga adult, no? Excited ta, mga makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Siguro gahapon, katong sa relocation, excited po sila maminaw sa pulong sa Ginoo. Aside from, na ay mga pagkaon, no? Katong mga pagkaon, kuan sa mga bata. Imagine ang mga bata naggunit, nagkaon, yan naggunit o pikas nila nga kamot, pagkaon, para sa ilang ginikanan.
1: Nakakatuwa. Sabi, pwede, ay para ito sa aking manghod, para sa akong mama, na mangayop ako. Ganyan
2: so,
1: sila.
2: So, makita na mo, the thought of sharing. Nga, ikaw nag-share, kanya katong imong gi-share sa pagkaon, napud to sila mi kwan bang oy ako po ni i-share sa uban.
1: At saka nakakatawa yung isang bata, pastor, sabi niya, gusto din ni pastor ng bayabas. Ma'am, wala namang good bunga yung bayabas na agian na mo.
2: Nasultian man to nako kaya katong bayabas nga kanang bayabas good kanang say tawag ni mo na kanang native nga bayabas. Lami, ganahan ko ato. Pero di ko ganagahi. Katong kuan lang, tong hinog-hinog lang, ayaw po ng hinog kayo. So, wa nila kalintina, no? Maski ka, kuan na to, wala na kong mangita.
1: Saka pero, ano na bless ko kahapon kasi they are very much willing to learn.
2: Amen.
1: Sabi ko sige, natapos naman tayo sa 7 days creation. So ang gagawin niyo is kanang i-present ninyo tapos i-video ko kayo para makita na ko kung nakasabot good ba sila while pairing your snacks. So, yun, nag-present sila kahapon. Unang adlaw, Bisaya, good ba? Na ay mga mali, pero nalipay ko kasi excited good sila. Tapos may mali kasi ang seventh day, dun daw nag-create ang Ginoo sa tao. Sabi, tapos nagpahulay daw ang Ginoo. Yeah, half day? Dili, mapam, usabo na mo, usab. So, they are very much willing. Hindi yung sasabihin, we kapoy naman, may wala sila reaction. Hindi ganun. Niya, pag pauwi na ako sila, Pastor, kay tapos na, kay susunod na po yung mga workers, ayaw pa nila uli. Diri lang mi, ma'am. Sabi ko, hindi uli na kayo, hindi mga katrabaho kung nandyan kayo.
2: No, imagine, imbis ng mga tulog sa ame, nangabot sila alas 12:30, na ang saong pagkatulog, hindi, pa, di wa mi kapahulay.
1: Oo, kapahulay. Alas 4 na sila mo uli.
2: Pero na'y kalipay.
1: Kalipay. Na sila so, sa kami na lang manghugas ma'am sa pinag inuman nila. Yeah, makakaon sila ng ano ng tinapay na may mayonnaise. Ang sarap naman nito. Ang gusto pa namin. Ganon sila. Katuwa yung mga bata. Mayonnaise lang good ang ano.
2: Yes.
1: So, na-grade mo na ba ang mga what nag-watch dito Pastor si Sister Mary Jane Cañete. Good
2: wala
1: morning,
2: pa.
1: Sis. Diya sila sa Mati. Good morning sa Cañete family. Watching. I-share niyo mga kapatid para tawag dito, makarinig, makapamino ang inyong mga pinangga sa kinabuhi. Sabi ko nga sa akong pamangkon sa Canada, no? Si Bonnie, you share always the word of God sa mga pinsan mo.
2: Amen. So, atong ibati si Pastor Randy, onya dagan nagbati siya sa mga RC, no? Mga RC karon nga gilangkuban sa pila ka buok, 57 RCs sa national sa OCC na siya. Okay. So salamat no sa mga gigamit sa Ginoo no, it's a blessing. Oh, ang kinabuhi ni Pastor Randy, it's a blessing sa daghan kayong mga RC. Na ay great trials nga niabot sa ilang kinabuhi. Which I believe mao ni ang naghatag o nagdala og dako nga blessing sa ilang kinabuhi usab. Because I believe great trials comes great blessings. Manang gihatag na ko kay Pastor Randy na siya nga pag kanang sanay kanang thought. Great trials comes great blessing because great trials you have to experience also the great trusting. Di ba?
1: Oh, mapaduol ka sa Ginoo.
2: Kana bang masulti nimo nga kanang ang gusto sa Ginoo sa ato. Ang gusto sa Ginoo sa ato actually to empty us ourselves kanang pagsalig sa atong kaugalingon in order God can fill us para butangan sa Ginoo sa tama. Oo, because
1: fill us Pastor. Fill
2: us.
1: Fill us.
2: Fill kanang say tawag nimo na
1: fill.
2: Kanang butangan, bubuan. Okay, dili man pwede na.
1: Pwede mo itil, di ba? Yung till the land.
2: Kanang till the land. Like cultivate to siya.
1: Cultivate,
2: Para mag-loosen. Isa na siya. Murag, ang tawag na breaking.
1: Okay.
2: Breaking us. Pero kinis siya.
1: Not breaking the road, no. Joke na basta.
2: No, I mean, kala bang tigang na to, murag, dapat i-break. Ang akong gipasabot diri nga kanabang ang atong emotion manggod, ang atong thinking, maghalo manggod na siya, maghalo-halo na siya, na ay mga pansarili lamang, o naabi para sa uban, niya usay, ang Ginoo, salin na lang.
1: Now, time natin, salin.
2: Tama ba?
1: Yeah.
2: Pero usay, ang Ginoo, dili gid siya kasulod sa tua until such time nga kanang hatagantag circumstances nga masulti na to nga ang Ginoo is enough.
1: He is more than enough.
2: Yes.
1: Sana no, maano natin yun sa mind natin when we meet challenges. Pero minsan nakakalimot ta, Pastor, ba?
2: Yes. Distracted. Muna itawag na. Distracted lang ta. We want to do the things of God, pero naagay usay nga kanang madistracta o kanang ma-out of focus niya, o sa makalimuta niya, ay hinumduman na punta sa pulong sa Ginoo o niya, o niya, kung makahinumdum kay ta, ma-realize na itong atong kaugalingon di ay nga, ang Ginoo di ay, no, nag-care sa tua, ang Ginoo ay nag-tanaw sa tua, ang Ginoo di ay nag-amping sa tua. Kaya ang kanta, no, imong maramdaman ang kanta sa simbahan kung imong ma-experience the grace of God.
1: Wow. Oh,
2: kana bang grasya sa Ginoo, dili ka nang kanang routine na lang nagsimba ka, niya nagkanta ka, niya nag-shake hands ka, niya nag-amen ka. Oh, that's
1: it should come from the heart.
2: Kailangan mag-grow, kailangan makita nimo nga sa atong kinabuhi ang Diyos kapurihan, ang Diyos mahimaya. Ang Diyos ma-insulting yun na God is good. Oo. Diba?
1: Yes.
2: Deep inside your heart. Deep inside your heart. As God touches you, as God works in you, as God manifests His love towards you, niya, imong maintindihan, no? Manang giingon nga, the peace that
1: passeth all understanding.
2: Yes.
1: Ang peace, ang kapayapaan.
2: Yes.
1: Okay, we have here si Sister Jocelyn. Good morning, Pastor Bong and Ma'am Lois. Good morning sa inyong lahat dyan.
2: Morning!
1: Balikanhon.
2: Balikanhon.
1: Sa Ordinyes, sa Elianas family. Good morning po. Alam ko marami kayo dyan. Nagkakapi na kayo ngayon, alam ko. And getting ready for the church service.
2: Amen.
1: Amen.
2: Yes.
1: We have here from Cebu, si Marimar Llanos. Good morning, Pastor Bong.
2: Morning.
1: And Ma'am Lloyd. So, good morning, Sister Karen. Kailan ka magbabakasyon ulit dito sa Bansalan? Yes. We have here si Pastor Randy. Nandito na siya.
2: Ah, andyan.
1: Good
2: Pastor
1: morning,
2: Randy.
1: Pastor and Ma'am Lloyd. So, good morning, Pastor, and happy birthday, Pastor. Opo. Enjoy the day. Praying for more years sa imong kinabuhi. And more life sa imong kinabuhi.
2: Amen.
1: Patuloy kang blessing. Ilang po sa OCC sa imong church to all.
2: Actually, si Pastor Randy is recovering na siya. Okay, so praying magkaroon kita.
1: Full recovery.
2: Full recovery. Okay, so just keep on looking up.
1: Yeah.
2: Keep on trusting. Mora kina nga itong pwede yung kamasulti kay Pastor Randy, no? Because God is able. Oo. Our God is able. Mora kina, no doubt, no? God is able. God can, is reliable. Tama ba? God can do such things nga, kanabang masulti na ito, nga, impossible. Because God is the God of all impossible.
1: Impossibilities, yes.
2: Okay, atong pagbati diha sa kuan, there is sa ning lugar ni Jane.
1: Sa Mati.
2: Mati. Oh, good morning sa tanan diha nga naminaw karon sa Mati. Barangay Mati, Digos. Digos na ni siya. Okay, good morning, Jane. Og salamat sa imong pagpaminaw. Usab. Diha kay Kuan, kay Jocelyn, area sa Banikanhon, maayong buntag. Ay, kalimot, pagbati ko sa Banikanhon, kay daghan na minaw po diha sa Banikanhon.
1: Pastor, hindi ka na minaw, good. Nagbati na pala.
2: Nagbati,
1: Pastor. ikaw hindi na minaw, Pastor. Good morning, Ma'am Lloyds. Pag-greet po ng Happy 6th Church Anniversary sa ST, Sweet Tamarind Bible Baptist Church Fellowship, and Happy 53rd birthday po kay Pastor Randy.
2: Ah, happy Sunday. So wow. Anniversary po din nila sa Sweet Tamarind.
1: Church anniversary sa Sweet Tamarind. What a blessing.
2: Sweeter than ever.
1: Sweeter than honey. So happy anniversary.
2: Happy anniversary
1: po sa Sweet Tamarind Bible Baptist Church Fellowship under Pastor Randy Pudunas.
2: Happy 6th?
1: Six church anniversary.
2: Sweet Tamarind.
1: Hindi naman sila mission.
2: Okay.
1: Yes. And happy birthday.

0: Usap si Juan Santa Maria si kay Pastor Francis. Okay. Nagdungan siya.
1: Happy anniversary din kay Pastor Francis. Hindi ko alam yung name ng church
0: na sa Juan sa Bethesda, sa Bethesda ba siguro
1: gyapon. Bethesda.
0: Oh, wow. Og, Bible Bap. Okay, so kay Francis atong pagbati.
1: So okay. We are celebrating, rejoicing with Joon.
0: Amen.
1: Oo, maraming okay. Ano yan, maraming mga miracles sa pinakita ng Panginoon. Why you are still continuing the work of God?
0: Amen.
1: Oh, ang kamot sa Ginoo. Namigas.
0: Okay, so time check is 7:15 in the morning. Og mahing buntag sa tanang nga naminaw karon. Wala pa ta magsugod sa atong topic pero nalingaw lang ta og share ba sa mga kalihukan real story, real life o katong mga ministry, no? Ministry in Lloyda, nakakatuwa mga bata.
1: Kakatawa yung mga bata sa bahay. Para silang mga news anchor.
0: Pwede siguro tayo mag-invite ang mga members nga usab, no? Magkwento sila sa ilang ministry diri sa radyo. Five minutes. Magkwento lang gud sila.
1: Pastor Ruel pa lang speaker nila sa Giheng.
0: Ruel?
1: Barbaso.
0: Barbaso? Oh. I see. Okay. Pangitao na po ko ato. Asa naman is Pastor Boom? Okay,
1: all
0: thank you.
1: For the Lord.
0: Amen. Yeah. Okay, busy yun. Unya, mga kaigsunan sa Lighthouse na idako nga meeting. Meeting sa mga grupo. Okay, so sa third and fourth quarter planning. So, i-finalize ninyo sa inyong grupo. At 1:30 so mag-meet usab no para atong i-consolidate ang inyohang mga kuan mga planning, okay? So sila na mag-planning, no? Sila na mag-consolidate, no? Okay, so ang ako na lang ini maminaw na lang ko sa inyo, ha. Okay ra pastor, sa grasya sa Ginoo adto siguro pastor, ayaw nang siguro kanang add to sure. Ayun ang siguro. Kanang siguro, Pastor Giovanni, wa pa na'y siguro. Agto, Pastor, para magkita. Ta, ikaw pa nagsarita magkita. Agto ka na is Pastor Randy. This Pastor Randy, na po ilang anniversary. Magto siya sa ilang anniversary. Okay, so atong pagkasugdan, mga kaigsunan, bago ang special number. Yeah, no? Special number, nata special number. Atong paminaw, unyan taod-taod. Pero ato sang kuno, ato ning isgutan ning ato ang topic karon. Ang atong topic mahitungod sa ang kalampusan sa pagtukod, no? O kining gitawag nato nga mga careers, no? Apan ang gugma nagatukod sa pamilya. So, unsa day pagkaiba sa imuhang kanang malampuson ka diha sa imong career o malampuson ka diha sa imong pamilya. Kana bang pwede man na sila dunganon, no? No, kay nakabaluta nga ang every parents, no, ang ilag yung damgo nga one day ang ilang mga anak mag-graduate. Oo.
1: Kagaya sa amin, nag-graduate na sila. Praise God.
0: Ganun sila ay gwapong mga careers. Tama ba?
1: Career.
0: Kaya
1: career-oriented po sila.
0: Kaya masulti na ito. Pinagi sa grasya sa Ginoo. Mara gid na. No, kay namagayato gusto gid na ito. Yes. Ang uban, may ingon nga, uy, nanak kay doktor nga anak? Oo.
1: Hindi pa full pledge.
0: Naanak kay lawyer nga anak. Wow. Ang ako lang ba? Kalabang masulti ni mo. Wow. That is something. Pero, ano na usa ka pangutana nga mas importante? Nga, dapat na ito atagag pagtuon. Kay basing mapukos lang taan ng
1: puro sa career.
0: Career ba?
1: Career.
0: Kay warabay ginikanan po nga nangandoy nga ang ilang anak dili makalampos ba?
1: Yeah.
0: Malampos
1: para fruit yun ng mga prayers. Opo.

0: sacrifice ng parents. So, kaya hindi natin mailimod na magpasalamat, mag-rejoice sa mga ganitong mga pagkakataon.
1: Kaya, atong lantaon, kanang unsa ang importante nga pwede na to ipangutan na. Kanang, unsa imong nahuman? Unsa imong profession? Oh, di ba mo na kuan nato no? Kanang mo tan-aw gani ta nga. Unsa kay nahuman ini? Ang tan-aw kay mo ang tao kay mo tan-aw sa imong hito foot boot pasabot na sa ibot ipasabot sa imong ha. Unsa kay nahuman ini? Unsa kay naa ini? Oh, pero ang mas importante nga pangutan na mga higala igsoon o unsa ang klase sa imong kasing-kasing. No? Wow. That is inside. Oh, dili ang outside. Oh. Because success can open doors. We have to remember, mo na mag-open sa doors sa opportunity. But remember that only love keeps the family together.
0: Wow, yes.
1: That is inside.
0: That is important.
1: Yes. Kadaga mag mga pamilya garon, Ma'am Lloyd, sa agig kwane ato review, no? Na gusto nila pag nahuman na ang ilang anak, nag-celebrate ni sila. Dito na no, nagsugod ang mga kuan, mga katalagman.
0: Wow.
1: Oh, kanang murag layo na. Layo na ang ilang anak na unsa ako anak na human na noon, layo na noon kayo. Unsa may layo? Layo na ang ilang mga pagbati, layo na naglayo na ang ilang kasing-kasing. Ha?
0: Layo na. Nagbaklay di ay pastor.
1: Ha? Ngano ba? Ngano mas ultima natong layo kay may patong sa una, nag-eskwila sila, close pa kayo, kay mangayo pa o allowance, karon busy naman.
0: Mangayo pa rin ang yapon allowance.
1: Okay, mag-review pa man. Wala, usay, ngayon ng mga ginikanan, pait good, na, naglisod good, kaya nga naman, nagpa-eskwila man. Usay, if you remember, nagsulti ko sa emo, let's enjoy.
0: Enjoy daw sabi ni pastor. Oh, pero yung nanay sa tahanan na siyang treasurer, nag-i-endure usahay dahil sa kadaghan mga
1: masulit na ko kanang layo ba. Lahi gitong nag-eskwela sila kay close man kay no kanang Storyadri, oy, ma, kanang kailangan na magyani, no? Di ba? Na sila request niya. Di ba pwede nga mo request ng mga anak ni mo nga pina, demanding. Kanang pinaubos gina siya. Oh, pinapaubos gina siya. Mangita, ginagkiliti sa parents. Mm. Karong nahuman na ba? Kanang mahuman na ha? I'm speaking, mahuman na. Busy na sila. O niya, imunang istoryaho na anay mga kanya-kanyang opinion. Oh, di ba? And sometimes, no? Ano ang worst? Usay pride. No?
0: O kaya hindi mo na sila maistorya.
1: Yes. Usay ang pride quietly. Quietly.
0: Quietly.
1: Quietly.
0: Quiet.
1: Inahinay, nisulod sa diha sa panimalay.
0: Sometimes pride quietly enters the home.
1: Yes. Nga, ang atong topic last week pa ni siya, no?
0: Continuation po.
1: Continuation. Yeah. How we can keep our family united. Even after everyone becomes successful.
0: Successful.
1: So, na to pag-maintain niya na.
0: Yeah.
1: Okay, mag-level up ba ya? May pa tong ipa-eskwela ni mo sila, gamay pa sila, elementary, mutuman pa. Pag high school, medyo musukul-sukul na. Pag college, naghimo nag ilang kurso, nga ilang paghimo, sana'y kuhaon kay motong ilang magiging profession. Kaya karoon, nahimo na silang professional, no? Lahi na po ang kuan ba? Lahi na po ang level ba? Muna nga ito ang i-maintain nga.
0: Yung gugma sa panimalay.
1: Yung gugma.
0: Sa sulod sa panimalay. Kay sa sabi nga nila, Pastor, ang mga anak natin, they have grown. Nagdako na sila. And tayo mga parents, ansaan? Nagtiguang na.
1: Dili siguro nagtiguang. Nagkaedad lang.
0: Okay.
1: Nagkaedad.
0: Whatever.
1: Oo. Okay. Mayin kang magtiguang. Ang tao nga padunggo ni mo, ana, murabag ka na bang gikuan ni mo bang murabag ka ng tiguang no? Tiguang naman ka. Murag, dili man ko siya positive.
0: Wrong nga, choice of word.
1: Oh, dili man ko siya positive nga madunggan, no? Although, tinuod man nga tiguang asa matapadulong alang pagkabatanon. Sa imo na to nga mas tawag ka na healthy. Oh. Kana mayong kag nagkaedad, both ipasabot, Ma'am Lloyds, is more wisdom. Ah. Magkatiguang magun, may nga ay tiguang na magkabot, pero sabi, murag useless ka na, wala kay gamit. Pero di ay, may nga kag nagkaedad is more wisdom. No? Okay, so here, atong lantaw na ang gugma, no, na atong isgutan kanina, gusto na mo nga ipahatod diya sa pamilya. Kay mauni ang nagtukod sa malinawon, no, nga ligon, nga madlokon sa Diyos nga pamilya. Mauni ang gugma. Kay kung wala tay common denominator, no, nga makapaligon sa ato ang pamilya, no, mahimo nga mapusgay ang usa ka pamilya, kanang pride na ba. Kaya atong lantaon ang kalampusan naghatag og trabaho lamang. O, naghatag nag position unsa sa imong trabaho o bahandi. Pero apan ang gugma mao kini ang naghatag og panag-iusa. O, kalipay og panag-uyon sulod sa panimalay. O, okay, so natay topic nga atong naisgutan tong niagi na success should never replace love. O, kana nga tong maski nalampos nakalampos ka na ang imong mga anak oh oh katong mga anak sa Ginoo oh basi kung naa na kay trabaho no, nag-change ka na oh katong nag-eskwela ka sige ka og ampo sige ka og kuan pa pray unya kanang kuan na ka nakalampos ka na, nawala na ang prayer. Muna nga to ang gusto ipaabot, no? Nga ang kalampusan di ay bot pasabot, dili na ma-outweight sa gugma. Okay? So, bago ni Ana, Ma'am Lloyds, atong paminaon ang special
0: bagong
1: number.
0: Bagong special number, Pastor. Meron okay. Ang treat dito si...
1: Hindi na, after na lang. Saglit.
0: Okay.
1: Para isa na lang. Yeah, may mag-greet na. Okay? Special number?

0: Amen. Still you are. Wow. Pagkatahom sa kanta. Still ang ginuwa mag-usab.
1: Yeah.
0: Gahapon karon og ugma.
1: Man.
0: Salamat na lang kay ang ginuwa mag-usab.
1: Yeah. Wala, hindi siya conditional. Hindi conditional ang kanyang love.
0: Oh, kita kay fallen by grace man ta. No? Nahulog man ta. Pero restore ta sa Ginoo.
1: Yeah.
0: Imagine thank kung you, ang Ginoo nag-usab. Oo. Wala na'y kahigayunan. Mura na tag mga anghel nga wala na'y kahigayunan. Oo. Ang anghel wala na'y kaluwasan sila kay espiritu man sila.
1: Mm.
0: Wala na sila'y kahigayunan nga mag-reconcile sa Ginoo. Pero tanaw ang human, ang tao, gihatagang og dako nga kahigayunan nga makabalik diha sa Ginoo. Ang katong giingon sa Ginoo, for all have sinned and come short of the glory of God. Kita-kita na nagkaroon og kasaypanan og kana na inherit nato na ayo pasangin la si Adan. No, ato na nang kabubuton. Fallen na ta. Pero pagkanindot kay ang Ginoo is merciful. Kay tungod sa dako niya nga gugma, no? Unsaon na lang iyang dako nga gugma kung ang gugma dili maghatod og kaluwasan sa kalagsa o sa katao. Mo na naghimo siya og dako nga plano, ang iyang plano nagiging effective. Oo. Ang kaluwasan, no? Ang gugma nahayag diha sa katawhan para ang kaluwas maangkon, no? Pinaagi sa pagtuo nato diha sa iyaha. So it's a dual, ha? Dili pwede nga Lloyds nga maluwas lang niya pagkatapos pagabot sa langit dili magtinagdanay. Oo.
1: Hindi pwede yan.
0: Dili pwede. No?
1: Baka subot, maiwan ka niyan.
0: I mean ba, ang kaluwasan maghihayag sa Ginoo sa ito, ha? Naagoy ka ng gipaagi niya sa relationship. Imagine, gisugo niya yung anak. Anak o amahan na relationship. Gisugo niya para magtubos ka na ito. So, murag ka lang. Istorya, magod, no? Kana murag napaminawa na sa kadaghan. Pero ang katauhan karon, no? Nagpabiling bungol sa kamatuuran. Ang kamatuuran nga, ang ayan nga ilang madunggan. Ingani, magod na ikapon na magod na sa Ginoo, no? Spiritual magod eh. Dire, physical ba? Hindi nga ito ang emotion. Kalag ni siya. Pero ang spiritual, dako na siyang kuan. Dako na siyang area sa atong kinabuhi nga ang ayan nga atong mabantayan spiritual. Kay patay man ta de spiritually. Okay. Ato sa batiyon ning kwan, Ma'am Lloyd, katong imong giingon batiyon na to.
1: Yes, we have a listener and watcher from Digo City, Pastor, si Florante Oyangurin.
0: Ah, si Pastor Borgs, Bogs. Oh, yes.
1: Ah, si Pastor Borgs. Saka si
0: good morning Pastor Bong and Ma'am Lloyd
1: watching here in Digo City. Yes. Goodness.
0: Thank you Pastor Bogs.
1: Abi na ko si ano ba si na Chody ba o Yangurin?
0: Morning kuan, morning tagya sa Yangurin.
1: Okay.
0: Sa Davao.
1: Yeah, okay. good morning, Pastor.
0: Namagoy Yangurin diya sa Digos Pod si Chody.
1: Yangurin, kala ko sila to. Chody pa daw. So we have here si Brother Daniel Cunyado. Good morning, Pastor and Mom Lloyd. Happy Sunday po.
0: Si Kinsa?
1: Si Brother Daniel.
0: Ah, si Brother Daniel. Yes,
1: bagong
0: good morning,
1: nabaptize.
0: Brother Daniel.
1: Gina-disciple so,
0: listening
1: Brother
0: from Daniel.
1: 71.
0: Yeah.
1: Praise God.
0: Okay.
1: See you po later. So, yun lang okay. Po, Pastor Man.
0: Pastor Espina.
1: Oh, God bless.
0: He's watching.
1: Tapos na siguro ang service nila. Good morning, Pastor.
0: Marimar.
1: Greet na po, Pastor.
0: Na. Okay, so. Okay, thank you.
1: Salamat. So sa mga ano pa Pastor, mga nag-birthday. Nag-birthday last week at saka nag-birthday karon. Happy birthday and sa mga nag celebrate ng kanilang wedding anniversaries. Happy anniversary po.
0: Ay, kinsa?
1: Wala po Pastor pero sa mga
0: pero
1: listeners.
0: Nagbati nami, nagpakanta si Gideon ganito.
1: Ah, okay.
0: Ang nag-birthday karon si Kuan, kuit ko.
1: Si Kurt.
0: Kurt.
1: Katong
0: taga si Pastor Randy. Oh, of course kanina. Atong naibalang okay. Na birthday day niya. Okay, thank you very much, no. Salamat sa inyo ang pagduyog, pagkuyog og pagpahalaga nining atong programa ang Lanok sa Kaluwasan. Sa atong batiyon, ang tanan nga ni Minaw karon, maayong buntag sa inyo ha. Luzon, Visayas, Mindanao, o ang katibukan diri sa rehiyon sa Davao, maayong buntag ka ninyo. Region 11, Region 12, o sa Cebu City. Mabot ta sa Cebu City. Isang region, Cebu City. Basta Cebu City. Muna maabot ni ining ato ang programang Lanok sa Kaluwasan. Lima ka station, radio station, on air. O isa diri sa Davao City, maning 105.9 FM. Madunggan kita. Okay, so ang atong topic una nga naisgutan na to. Ang sa atong topic is about, ayaw ipalabi ang atong kalampusan, sa career, kaysa gugma. Manang atong gikuan, manang atong mga anak, mga anak, ayaw ipalabi ng kuan na, magpalabi mo ng inyong kurso, niya ang gugma, di malimtan ninyo.
1: Yeah, put your feet on the ground, always humble.
0: Yes.
1: Yan ang pala yung sinasabi sa atin.
0: Yung kamot yung taong mga ginikanan, muna-muna na yung taong ginikanan, yan, lalampos,
1: nakapalampos.
0: Nakapalampos na mo, no? Yan, mauna po ito'y pagsugod sa kalbaryo. Dili. So, dapat ato ibutang sa atong una-una ang kalampusan sa career, mas dako ang gugma sa panimalay. Kay mao na ang nagtukod sa pagligon. The same thing gihapon sa simbahan, kung ato nang i-apply, dili sa kalampusan sa ministry, kundili ang kalampusan sa pagigugmaay. No, within the church. So, diya malipay ang Ginoo. Kay mo nang itawag nato nga mahimo lang tang transactional, no? Dili ta, wala tay relational. Yang relational mo nay gusto sa Ginoo sa ato. Ang relation nato between sa each other. Maski di mo pareg naong
1: yung vertical and horizontal, importante gyud na.
0: Yes. Relation, importante gyud na relation. Unya kanang kung naatay tama nga relationship, within. Kanang giingon ni Ma'am Lloyd, vertical, horizontal, mo nay magdulot sa ato, transformational.
1: May result.
0: May result. Mo na ang gusto sa Ginoo sa ato, transformation.
1: So, kato dati, hindi ka kabalo magpasaylo ngayon since kabot ka na ng kapasayloan sa Ginoo, kabalo na ka magpasaylo.
0: Yes.
1: Parang ako, pastor, nag-isod ba ako magpasaylo?
0: Maray grasya sa Ginoo, masulti na ito nga, ang grasya sa Ginoo mulihok. Ang grasya sa Ginoo, kundili mulihok, put pasabot, na walay kapuslanan nga gihatag sa ato ang grasya sa Ginoo. Dili man tayo ingon nga pare-pareho, pero ang grasya sa Ginoo, pareho.
1: Ang grasya sa Ginoo,
0: pareho ra ang grasya sa Ginoo, ihatag sa ato, full na siya, dili na siya complete. Partiality, complete.
1: Complete na siya, pastor.
0: Wala tahataga sa Ginoo sa grasya
1: partial,
0: nga
1: partial lang.
0: Conditional. Pero mag-function ang grasya sa Ginoo sa paglihok sa atong kinabuhi. Depende how we trust the Lord, how we humble in the sight of the Lord, how we hear the word of God, no? Og mo na ang pulong sa Ginoo mag-transform sa atoa. Aka lang itawag nga transformation, that's the grace of God working in us, no? Dili sa atong pagkamaayo. Kay daghan mga maayo pod, no, sa bilib sa sarili, mo ba na?
1: Masyadong bilib sa
0: BS.
1: Sarili. BS.
0: Bilib sa sarili.
1: BSS.
0: BSS. Ayaw, anak, kaya nga naman, magkaroon kag spiritual pride. That is opposite. Dili na gustong Ginoo sa ato. So, how many times we explain that, no, we share that, no, nga ang kinidiaing pride, no, delikado kayo ni.
1: Comment before destruction.
0: Nya, di rabatan mo angkon. Pag muangkon man ta, gahi pagyug kayo. Kaya delikado. Muna masulti na ko, delikado. Kaya na gitawag nga spiritual pride. No? Kanang pride usay na to. Kanang pride na to, garbuso lang kayo ta. Pero kanang spiritual pride, no? Mas labaw ng garbuso. Nga dili ni mo mamatikdan. Kaya nga naman, acknowledge man na siya. Ang imong kaalam. Oo. Wala nga, ang danger na Ma'am Lois, kanang within the family ba? Magkaroon na og kuan kanang level up na magkaroon ng pride. Porke siya ingani, porke siya ingani. Magkaroon na og kuan kining comparison. Muna ang ikaduang lesson nga atong naisgutan usab, partly na isgutan nato ni last week, is about no trust is built daily. Kaning ang say trust pagsalig
1: Ituwala.
0: No pagsalig
1: pagsalig,
0: pagsalig sa pagsalig ginahimo ni kada adlaw, dili ni siya automatic, no, dili ni siya himong automatic dahil murabag ka nang sa mag-asawa automatic na nang trust kay mag-asawa man. Oh, di ba? Murag maingon nga igsuon man ako na automatic na nga mo salig yun na sa ako muna nga na ay mga expectation gani nga dili gani ma-meet gani frustration na siya. Oh, kay di ay ang pagsalig Ma'am Lloyds nasa ni siya kadaan law din na. Tanawa ang Proverbs chapter 3 verse 3.
1: Proverbs chapter 3 verse 3. Lagod ko na pastor.
0: Lesson to. Ikaw ka sa
1: okay. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck. Write them upon the table of thine heart. So shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and men.
0: Okay. Una, ni-insult is a dray. Let not mercy and truth forsake thee. So, one of the strongest foundation of every relation is trust.
1: Relationship is trust.
0: So, walay mabuong nga usa ka relationship nga lig-on kung walay pagsalig sa usat isa. Muragog ka ng gihatagan ta og salvation sa Ginoo. No, di ba? Ano man, kasaligan dito. Oh, muragana, no? Tama, kita niyo. Pero ang Ginoo nagsalig sa ato. Iyan ang gihimo. Muna ang trust na to, nga gitawag na to, when we trust the Lord, no, it is not automatic also, it is intentional. No? Dili kay tungod kay magtiayon mo na nay trust, magsuon mo, automatic na ang nay trust sa isa't isa. But here, we have to remember nga ang pagsalig, no, kada adlaw kini ginahimo. Pinagi sa unsa?
1: Words,
0: action. So, muna si Solomon, mingon siya, mercy and truth. Saan ang mercy? Kaluoy o kuan, kining kamatuuran.
1: Kamatuuran sa pulong sa
0: Diyos. Tinoon, no? Kanang mercy, mingon niya, let not mercy and truth forsake thee. Ang kanang mercy ba? Kanang, naiusay, makasala, ganaisay mo ha? Ang imura bang makita o makasala sa imuha? Ang imura bang kaugaling o dili ang katong nakasala? Maayo. Ikaw ang maayo. Katong makasasala, dili maayo. Di ba? Maski naagoy differences lang. Nagtuo ka sa imo sarili na maayo ka. Marang na'y panagbangi. Marang kanunay, panagbangi, present na siya. Sa mga tao nga, walay pagsaling. So, si Solomon nagkuhan sa atoa, nagpahimang no sa atoa. Remember, the reality is that trust is built in drops, but broken in buckets. Pasabot ni ini.
1: Hindi automatic, hindi sudden, hindi dayon.
0: Hinay-hinay. Dili ni siya automatic, pero dali siya mabungkag. Subot pa subot nga once nga imuhang bungkago na siya, lisod pag-repair ba. No? Kaya broken promises, like halimbawa, no? Kanang ginagmay nga mga lies, oh. Kanang mga hait nga mga pulong, oh. Kanang inconsistency, oh. And lack of concern nga mao na hinungdan nga hinay-hinay mawala ang kanang pagsalig, oh. Kana bitong magsalig ka sa imuhang parents, atong gagmay pata. Natay pangayon sa atong parents, musalig ta sa atong parents, kaya mangayo ta sa atong parents. Karon na natay mga anak, mangayo gani ang atong mga anak. Ang pangutana, kasaligan ba ka sa imuhang isulti sa ilaha? Oo. So mo na nga kinisya, atong sultian sa tama. Ang Ginoo nagsulti sa ato, every truthful conversation, every keep promise, or every act of faithfulness become another brick that strengthen the relationship. Gamay nga gugma, kanabang tinuod nga pag-istorya, keeping the promises, manay mag-build up. Tama ba? Mag-build up sa mansa. Mag-build up sa relationship. Tinood ba ang relationship? Dili ba ya? Mabito no, ang atong relationship in between, makumpara yun na to ang relationship na to sa Ginoo. Kung giunsa po na to ang Ginoo. How many times nga ang Ginoo sab nga nasakitan sa tua? How many times nga ang Ginoo usab nga naminaw sa tua? Yeah. Pero at the end, ato isang gibiyaan. Oo. As if we don't trust the Lord. No, katong miingon bito ang Ginoo sa Proverbs 3:5. Sa to?
1: Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him and he shall direct thy paths.
0: Now, masakit na sa Ginoo kung kanang 3:5 gihatag sa ato at tinood mag-inasyan. That is based on the truth. That is not based on the feelings. That is not based on the mind. That is based on the truth. Ang gusto sa Ginoo nga kita mo salig sa iya. Pero naagi times nga ang atong pagsalig usahay kanang gitawag nga based on what we see. Kanabang based on our feelings, based on what we are thinking. Manay usahay ang pagsalig nato sa iya. Muna nga nakita sa Ginoo na ang kwan ba ang unod, no? Ang katong unsay naa dito sa sulod sa ato ang kinabuhi. Are we really trusting the Lord? Una atay mga reservation. So mo nang giingon ang Ginoo sa atoa katong mercy and truth, no? Mo nay atong ibutang sa atong kasing-kasing. Write them upon the table of thy heart. Meaning dili bulag. Dili ihatagag chance nga ang kanabang kaluoy atong paikyason. Depende pastor kung sakit kayo, kung sakit na gyud kayo. No mercy. Pero diri ang giingon niya, write them upon the table of thy heart. Ano mga heart? Anong dili man sa utak nga wa may memory unsa ni? Sell ning atong kasing-kasing. Wala may gitawag nga neuron. Kanang mag-store og memory ba? Kining ato ang kasing-kasing. Naman sa utak. Pero ang gisulti diri, write them upon the table of thy heart. What is that heart? Anong sa heart pang yun?
1: A circumcised heart.
0: Because God sees a heart. Diba? What is in the heart will eventually be seen in your relationship. Kung sa inyo mo kasing-kasing. Dili sa inyo una-una. Di ba, una-una, mo na ato ang tower, mo na nag-control naman. Pero ang atong kasing-kasing mo na ang pagkatinuod na ito, na naas ato. Kanang sakitan ka, dili man ang utak na sakitan. Kanang nangluod ka, dili man ang utak na luod. Nasilo ka. Asa may nasilo? Ang utak ba? Oo, dili ang atong kasing-kasing. Oh, so when we consistently live with mercy and truth, no? Kining nagyud ang kaluoy, ang giingon sa Ginoo sa ato, favor. Magalakaw ang favor diha sa Ginoo. Pero tanggalon gyud nimo ning mercy nang nagoy igsuon nimo nga naka halimbawa lang na igsuon nimo nga namali siya, o siguro wa magkasinabot. O sa ipod siguro kini mong igsuon, labag yun sa ulo. Ha? Lahit yun ay ang kinaiya.
1: Musi mang kya.
0: Oo.
1: Kanang, at saka, hindi lang sa lain ang ibuhat, kanang paulit-ulit. Ha?
0: Yes. Mm-hmm. Yeah.
1: Pero when we, sabi ni Pastor, when we consistently live with mercy and truth, we will find favor with God and with people. Alala ko tuloy aking kuya ba? Sana nakikinig siya ngayon. Sabi niya, sis, alam mo, ang dami-dami ko ng kasalanan sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Pero sabi ko, I will still choose our good relationship. Kaya sa susunod, huwag ka nang gumawa ng mali. Pero he keeps on. Pero love ko yan. Love ko yung kuya ko.
0: Mo po ni sa pamilya, no? Diba? Makita na to. Ingon ni Luida. Yeah, that's brother and sister relationship. Oh, sa pamilya diha sa ato ang kada sa, pamilya na agitay kinaiya nga dili pare-pareho. Because we are uniquely created by God. Dili nagpasabot nga kung lain ang atong kinaiya, no? Lainon po nato ang mood nato sa mercy. Kini maayo ni siyang tao, mercy be upon him. Kini dili maayo. No mercy.
1: Kuhana siya Ginoo. Sasabihin nila, kuhana siya Ginoo.
0: Oh, murang may kaingon tanong, yes, tawanon lang kita, no? Pero ang Ginoo ba yan, kasing-kasing sa Ginoo.
1: Pero yun, na, Pastor, ang ganda ng reminder sa atin sa Proverbs, no, chapter 3, na kung when we consistently live with mercy and truth, we will find favor with God and with people.
0: Okay.
1: So, ibig sabihin, wala kang hindi ka magkaroon ng problema.
0: Yes.
1: So sa horizontal and
0: yes. Vertical. Result na siya,
1: may
0: no?
1: Favor. Result. Yes. Result. When we consistently. Consistent
0: para,
1: ba?
0: Oh, para ko na lang sa kung ano, kay ang trust sa atong gisgutan na rin, we have to develop this one daily. Dili ni siya one time go. Dili ni siya kaisa o sa kagabi ilang overnight ni siya na ang trust, no? So ato na i-develop, no, kanang kada adlaw maski sa atong panimalay, no? Sa panimalay unsa man nato pag assume nga kini na unsa nato pag maintain, no? So dili nato i-assume nga ang imong pamilya, no, kana bang okay sila. So don't assume your family knows your love.
1: You love them. Kailangan ipakita niyo.
0: Ipakita.
1: Show it daily. Show it daily. Well, even sa mga sa family, di ba nga dito sa church pastor, we are in the family of God. Ma-amaze ko, sabi ko nga dun sa hall, nagpasalamat ko sa Ginoo. Kaya may mga, makita ko yung ark dito sa Church of God, dito sa Body of Christ, kasi sabi ko wala akong talent na ganyan. Meron silang mga ganing nakita ko sa ibang mga members sa hall na iba-iba yun ang talent, na makita mo na, oy, na-amaze ko kasi wala akong ganyan. Maanag yun ka sa
0: so, praise God,
1: makita yun ni mo. So, kung meron kang gift na ganyan, consistently live with it. Kasi maraming taong matulungan mo, maraming taong mabless sa'yo. Hindi mo man siguro nakikita or hindi mo naririnig yun. pero na-mention ko na to last Wednesday, Pastor, sa pasalamat doon sa prayer meeting na to. Nakitagid na ko yung mga kapatiran sa hall. Yung hall is the house of Lydia dito sa aming church. So we are a family. We are in the family of God. So we should show love daily, sabing ganun dito. Lalo na pag may mga kanang challenges na dumadating sa buhay ng mga mananampalataya. Dapat hindi natin sila lalong, kung halimbawa nagkamali, Pastor, nagkamali sa iyo.
0: Now, huwag mong, ang House of Lydia is not a perfect. They are not, wala ni mag-compose o mga women nga mga perpekto. In fact, they are imperfect. Yeah. Dili ka sila perpekto.
1: Pero nakita ko, Pastor, ba yung dito sa House of Lydia, yung iba-ibang, yung body of Christ, may iba-ibang function. Yung iba, kamot nga.
0: Member diba? Of the body of
1: money
0: Christ.
1: Money. Oh. So, para nakita ko doon, yung grace. Man. Yung grace ba? Yung grace. Art. Yung art ng pag-build ng Panginoon. Yung body of Christ. Na, di ba? Yung iba mata, yung iba ilong. Di ba? So, may mga talents. Kanya-kanyang talents.
0: Mo, Ma'am Lloyd, the body of Christ, many members niya, ang bawat members mag-function accordingly sa ilahang talent, sa ilang responsibility, ang kamot, magliho, mata, magtanaw. So, nai-function mo ito pasabot ni Ma'am Lloyd. So, kung kamot ka, dili ka tiil. Ayaw pamugos. So, ayaw sa waya ang tiil nga siya lang sige glakaw niya, ikaw kamot sige lang kagunit, no? So na-nay function.
1: Oh, yeah.
0: So both pasubot, bawat member are created equal, they are created unique, so but they are not perfect, ha? They are not perfect.
1: Of course, yes.
0: So na-ay kapansanan bawat isa, no? The grace of God mulihok ni ini tungod kay ang grasya sa Ginoo na ang unsa man ang gugma diha gibuo mo na ang trust na diha, no? Imagine, no, ang gugma ug ang trust sa atoa gihatag sa Ginoo sa atoa, pare-pareho lang ta. And yet magkaiba nga tong una-una nya, pagkatapos kung magkaiba nga tong una-una, does it mean nga perfect ka? Marigana ba? Does it mean nga dili sila kuan maayo? No. Kung dili sila maayo, mo nang giingon sa Ginoo sa teksto, he that is spiritual. Oo, kung ikaw spiritual ka, ikaw ang nakabalo sa unsay buhaton. O, dili kay miingon ka nga, ako spiritual, no. Unya, wa ka kabalo unsay buhaton. You are immature kung dili ka nimo himuon ang mga butang nga angay. Mao man diyon, let mercy and truth. Oo, niingon ang pulong sa Ginoo. Unsay giingon niya, ha? Nga biyaan
1: forsake.
0: Not,
1: let not mercy and truth forsake.
0: Forsake thee, but pasabot ayo kalimti.
1: Kumbaga, i-bind thou natin about thy neck, write them upon the table of thine heart.
0: So just simple saying, kamingon siya, forsake not, but pasabot. Ayaw hatagag puwang nga ang mercy maka sana makaikya sa imuha. Ang mercy kanang dili nimo ma-exercise, bawat mga imperfectness sa imuhang igsuon o sa imuhang mga isig kaingon na may imperfectness gyud, maski kani ang yes, imperfection. Maski gani ang inyong silingan, no, magsaway gyud ka, sang namo silingan. Yes, oo. Pero ibaw ang giingon sa Ginoo, let thy mercy. Ayo kalimot, ayo gyud pa atagak puang kay mo nay gusto sa kaaway sa tua, magtanom ta og galit, magtanom ta og mga unsa ni hinanakit. Oo. Kay tungod kay dili maayo ang ilang gibuhat. Yes, it may be right, no. Tama pud siguro ka. Dili maayo ang mga silingan ni mo, mga igsuon ni mo. Nga, angayan nga dili ka i-treat ngay nga na. Dapat yeah. nga i-recognize ka. Masulti na to. It could be mali sila. Tama ka. Pero ang mercy, and truth na sulti niya, dili na conditional. Nga kung ikaw tama, dili na nimo na exercise.
1: Man.
0: Tama ba?
1: Praise God.
0: Oh, kanunay yun na exercise. Kaya atong naisgutan at home, kung saan ni mo pagkuhan, build sa trust, kaya kadaadlaw mo nangyay. Show it daily.
1: Yeah.
0: Oh,
1: sa small home. Acts done consistently.
0: Yes.
1: Build strong family. Kaya ako, pastor, di ba, ayaw palabi.
0: Yes.
1: Act of service man yun ang language of love ng ating mga anak. So,
0: kaya
1: I labor.
0: Kaya mga kaigsunan o sabang, kung nakikipromise, tumanapod.
1: Yeah.
0: No? Halimbawa, si Abi ug si Abi ug si Gideon, na si promise si Abi siya, o, sige magbinot ang kagani pag libre yung tikag kape. Keep your promise, di ba? Oh, mo na nga makita ni mo no, halang saya kayo kay one is keeping his promise. Oh.
1: Yeah, para yung
0: and
1: bata
0: one is enjoying the promises. Oh.
1: Para yung bata ni Nay, giulit na pod niya. Nay, gibalikan niyo po, gibalikan jud ko ninyo, no? Every Saturday yun ang sinasabi niya. So, I told the class, sabi ko, you know, kung bakit kami nandito, because of Sherry Ann. Oh, ganun. Sherry Ann, because yun ang kanyang request na balikan namin siya.
0: Yes.
1: So, I kept my promise.
0: Ayaw po kalimot, when you keep your promise, ayaw paningil. Kana bang... Oh, magbinutan ka na. Murag ka na ba? Ayaw. Oo.
1: Binutan ka na.
0: Speak kindly. Okay? So,
1: speak kindly.
0: Mamani, I'm building the trust na to. Keep your promises. Speak kindly. Ayaw harsh. Ayaw nang bugat kayo. Kabalukan okay. Ng gahig ulo imong igsuon.
1: Gahig ulo imong anak.
0: Gahig ulo ang imuhang mga... member simbahan niya, sultian ni mo mga dili kindly na usay no, I'm guilty. Marang kailangan akong wisdom. Okay, usay madala ta sa atong mga emotion no, which is not healthy. So we have to remember we are building trust. And building trust, you have to keep your promises.
1: Yes, you have to keep your promise.
0: Speak kindly.
1: Yeah.
0: You have to say sorry kung ikaw na mali, I'm sorry. Okay? Now, kung dili i-accept imo hang sorry, ay lang po pamugos, no? Masuko na no.